0: Inu ye sawa ya program Amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa na wuliriza eranga boyiga
1: for that little boy living with me
2: bunu bwebu bakabwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu kushenta fukaseta mengo wonu kuchinana mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi chokusabiracho umubulire chichoize umusindikire nobujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga Renda satu, renda satu. Umulabirizi Dr. David Chiganda akuloba zoku wagiro baka mwenjiri ukusiga langi chage na maso yiba zabantu behoima, kakomelo, chenjoje chukube, chankwanzi, kagadi nebitumi birale bididanyi mukama kuwa mkisa
3: mukama yeba zibo nyo agurumizibo muna zares atukole debiru nji yeba le Olwaleero njagala kwogera ebigambo bitono kubanga Katonda yatadde omugugu ku mutima gwange. Nina ekigambo kye mbadde nsabira okumala akabanga. Abadde bampulira nga njogera muteekwa okubanga mbadde muwulira omugugu gwe mbadde nnyina era nga nkyogerako nga kinsiiwa. Nakati omugugu ogwo nkyagulina. Bassebo ne bannyabo abatudde wano omugugu ogwo si mulala. Era tekuva walala. Guva. Kubwavu obukudde ejjembe mu baana ba Katonda. Nabagamba ate nakati mbagamba. Nja kuwala n'obwavu mpaka lwendiva ku nsi kuno. Nja bwalana, nja bukutula, nja bumenya, nja busimbuliza, nja bwogerera, nja kukola buli kisoboka. Abaana ba Katonda bangi bawambe basibe sitani abaserebuletingirako omulaba alinga yabateeka ku nkondo n'ateekako omuguwa omuwanvu omanye embuzi bw'ogiteeka ku muguwa n'ogusiba ku nkondo nga omuguwa muwanvuko etambula n'erabikanga egenze naye era maama Bwe tuko muguwa ugukoma. Eranga na yekoma. Bwe sika mbwe ni ulianga tegulina ngechuka. Nibwe bante ngechuka ngedaye mabedo. Shetani ya wareka ni yate na atabareka. Echichechumu kubinuma. Na shetani ya kuleka ni yate na atakuleka. Farao. Ya gamba bana ba Israeli sigenda kulekera uchogera. Tinja kubareka mugende musinze mukama Katonda wa mwe. Neji no chokka chembagamba bumba mugenda te mugenda wala nnyo mugende nete mukola muda bumba mugenda mugende nete mugenda wala era mugenda okutunulira obutagenda wala obulaba abaana ba Katonda bagenda naye ne batagenda wala okuva abiri meka munana abiri munana bagenda nini batakola ki Bagenda nini batagenda wala. Farao n'ayogera nti n'abaleka. Olulira olusajja luno olulira. N'abaleka. Kale wulire fujjo lino. Farao wambanja ate Abaisirayiri bagende. Naye agambye n'akola ndya. N'abaleka munzigyeko. Temunemera nemerako nnyo. Buli kaseera bamba te bagende. Buli kaseera bate bagende. Tabaana ba Mukama bagende. N'abaleka. N'agatta mwaka lipo. N'abaleka. Muweyo saddaka eri Mukama Katonda wammwe. Njabbaleka. Mugende muweyo saddaka eri Mukama Katonda wammwe. Mudungu. Wabula kino kyokka. Tukikkaanyeeko. Temugenda wala nnyo. Kale wulira olusajja luno. Nja kubaleka. Mugende. Mulokoke. Mugende. Muweyo saddaka eri Mukama Katonda wammwe. Mugende. Musulene mukusaba. Mumukudula njegere nkukiriza. Genda yo. Wabula bw'otuuka yo. Togenda wala nnyo. Kyokola bweziwe romo kaga. Ng'osumagira. Gambo ya kuni ne Farao amanyira. Farao akola atya. Genda mukudula njegere. Ne bw'otuuka yo oluwe romo kaga. Kasitola bango mulabirizi atandise okubuulira. Gwawo sumagira temu otulo. banga ange soko ulide fujo lino. Farao na akuleka, noja mkutu na anjegiri. Naga niyo lutuuka. Uyingida muli yango gwene manga, ofurumile mugwe ngurogende mshayi. Ingida mugwe manga bobo utuuka. Na hicho okola, obudu busingo mungi bumale mshayi. Nienga gugochi mani tuwasize wali okuninana gana nebinika. Vai mukama nange, vanange, mukama katonda. Umuli ya fujo lia farao. Nja kule kagenda. Basebo neba nyabo kana akakodyo. Kali very dangerous. Yeri abana bakatonda. Era wetuba tusabe ekiro kyalero. Basebo neba nyabo. Tukutule. Echo echi necho butagenda wala. Omuntu nga yagenda. Nenga uluwe chamu gano gende wala. Ali yao kunkondo weye tololira bwala. Okutambula atambula. Bandange enteri kumugua. Evere etambula. Mchari yeyo. Enteri kumugua. Evere etambula. Na imama. Ngate sobola genda wala. Sabo moyo mtu kufakutulo mugua go gende. Fujo liangeli chiri no. Nga waloko ka. Nga tuwali genda wala. Nga okora. Nga sende tolizira bako. Nenda kukola okola. Hala ntulokola okola no viwa. Kano genda no okola. Niyo kusikubuza banango mwezi nga guwedeko. Niwaka ndia ha. Tata wabana. Kati ofinye yu mmeka. Nga wa. Nenanga buwazifuna. Zafu umuka. Yeni zitu ala. Bie somba nga tizini nadja. Ugendo zifuna nga zagu awada. Duachi. Olikecho yo chidi. Bachita temu genda wada. Echo yo bachita kada. Ugendo kudwa mchika chewa mwe. Ngeda mwe namuli yao. Mwe mutuwa muta genda wada. To wali ya asumu, ategele kikati wali ya inabia akoze, haba asome mili motevali na, wali ya ugigabiyundanga biyangeli. Wage ndewelu wali iraka. Baba buza mkuru wa mali, luda wandi alimanga gewelu. Luda wandi Somalia. Namba Yesu. Chuchi chichi no. Bali nyanyonyi, ne mama. Chiriye chintu cha mutagenda walanga cha kwesibieko. Oli nyanyonyi ne chikenda chikukamize ya maziga. Nyo nani kwa kwego mbabali ya Uganda. Olede mwili manga gebu. Banda nge tuli wano fetu fabufi. Ela banda wasanji ya watu leta. Wasanji ya mazibu nyo. Temukiriza banda nge kubanda nge watanajia. Abata najia temukiriza. Katuonda wana. Omoyo kwa mutagenda wala. Guno omoyo kwa itate mugenda wala nyo. Beguba kucha kutaiza. Nebori nye nyonyo jirinya. Notuka jotuse. Ela ne kukubiza eri uome. Ye mwali mchitegedeko mwe baana mwe. Mwali mchitegedeko nti orusi. Orusi. Change of place may not change your life. Have you ever known that? Omunya. Nebo ogupakira mukabokisi. N'ogupakira mukabokisi nebo ogutwala e Bungereza. Era ogenda okusumulula akabokisi. Nga guche alimunya. Tuweza gani katika bagu tu sisi Bungereza. Gwafuse gonya. Weya. Obe kongome. Banange. Banange. Naba. Kale tu hagu je Uganda anga mwenye. Niyo na itukenzo kutuke landa ni wanuroko wala landa ni achusa nyo. Betukenzo kusumulo mwenye. Na gwafuse kongome. Ani ya kugamba. Echaku kwa atile Uganda. Botaso kachiku tulida Uganda. Ni weche tikao no chidi ano chidi alamu Amerika. Chiba checha kutu. Timba nkugamba, jangu tusoke techiku tule mwinyeri ya Yesu. Ania gama nti amina. Kuchu sanga mchusa status, soko chusobu na mbo. Echa kuata, ngatoli mfumbo. Mwana ngenebo mwana kufumbiro, chuku sanga yu mfumbo, ni chikabiza ya maziga. Nenga tensiyo neno nya kufumbiro. Hato gotuka yu ni chigali, wero kamu, wero kujia. Tudangano gamba, ayo mkamba katoda, inakwe neyo na yone ndiko, inakwe ndiko Yesu, ndiko lwa batafumbirwa. Yesu no malo chikola bandange, Yesu no malo chikola nifumbirwa. Evi ange nivera biterende, genda webu za baku soko kufumbirwa, bakubuli leshiba itamu. Hehehe. Umanjiba mekawa liyoga bakabira mwama ziga. Soko kutulechi intu, chiriche baita temugenda wala. Kubanga temugenda wala.
4: bwechiba chako kwa atanibu ufumbirwa ila chukusanga ni chiga nisikulaba fumbirwa ni yete mugenda angewala sikulimba chani chiga ana chiku ukiriza farao taga nangakoba gende akiriza wakole matia akiriza wakende nina manana teka keteka naga mugende musinze mukama katonda wa mwe on under one condition never go in far Femungenda nga wala. Kama ebezo. Na inda watinga. Nsaba. Na wade mkusaba. Wishi yone wede nga ngamba mkama. Chochi chichi no. Hama ni wakunangaba kaba. Mkama nangandi ya bana bo kabida. Bo sabida. Dayo obagambe. Balikira okuyamba setani. Okubateka mukomera. Mulekira okuyamba setani. Okubateka mukomera. Ama komera agamu gemulimu, muyambie kwa omulabe, okubateka. Omanyi basobola okwokya omuliro. Nenga amazima gali nti, nawe nyine nga amafuta go wageyiridde. Omuntu ayeyiridde amafuta. Bwe bamukoleza ayaka mangu. Kubanga asingadwa yeyiridde petroli. Bwe omukoleza, atuntumuka. Sometimes, Satani tumuyambie ko otutuntuza. Sometimes, fefe njini, tuyambie ku Satani. Otutuntuza, otukola kefujo, tumuyambie. Inzi, nga nchali kafubu kakatumu chareyo. Wanji, na ina kuku nsekere. Waji musese. Na ina nsekere mungoye, ne mumvili. Basese busese bana abana. Bameganga waina koku nsekere. Hey, mama anga tu awela awela o. Made manyindi nzenze ka. Eri wamale ya ima di choka safa yo. Wange la mama tu abagwa tu awela awela o. Hey mama. Namu wabaine nsekere ate mwalibu wanji bulala. Banangi. Kanzile mumbala babalu mwaku nsekere. Oh. Kati kusumani za kurumba wa. Zali muchi. Na yeba sebo neba nyabo. Nsekerezo tu hazitanga. Ojiti saluala luachala chisajia. Jiteka boti no. Ojijira boti neva ibuwe. Eh? No jiteka boti kukabao. No ujira boti no jiga gwe. Wabanga tuwali wakabao. Ogata kuruala boti. Chisajia kuchisajia nunga kankulagiri. Odanga ya. Noji uli ya wetu li kame neweta kula nezi kungumuka ama jina negawe embededa kwa andaweya kwa wango jirina enviri nezi jula mwabu jina nini tukaba ni vandangani ya tuloge nsekere zinani ya tuloga hawa logongaba inetima neba tuloge nsekere munange batu buli la ruvanyo mandi tuwali ya zituloga wabula muzitu kwa talu wabu chafu. Na gendo kwe kubia munga chepatu gamba chichicho. Kuwanga mazimagali nti. E wafi. Tuwana abanga. Nyinga tunaba kuruwa mukaga. Mukaga. Kuwanga encha. Wabanga woku genda mkerezia. Encha lwa misa. Toi za genda mumisa nga tewana abi. Kale nungo we unaba. Zine nangu indalazo na zine indalazo na manyamande lwa kubi lwa kushadwa autuwa kubanga we ndobo banange. Nga tukuba wo ndobo. Unabu unaba bichibuli naku. Elane batu manga. Aba bamzei bebasu magiranga muka tuno webati. Aha. Oingira mbulili bo no obulime bo. Obulime. Ogenda na mbulili. Bachira bankera. Urusi baka anga balanga beka anga vili zanga mwao. Bandange te mwana vye. Kakati emere ino. Emere tujijude. Nekati atana vye. Togenda jiri yako. Haa. Nukanti. Alulese. Alulese kazende. Che wakora anga. Nodukaji ewali ye karai. Nogendo ga yola yola. No iwali wako. No ingira ongo. No linga enkwale. Amazo yeko mayuwete kulina sabuni. Bwega akalanga. Newe sana kugamba wano wega akomie. Nega kola umapu ya Uganda no galero runo.
3: Kulo mukaga kaunge zingado tunaba kubanga ncha. Tugenda kusoma misa tengoye. Olusaba nganjeru.
4: Ngoye zenjeru ezo bazi tugulya ngaze zisome sande. Kubanga atize wasomera mwanti omujiji. Ne confirmance yo kati zibanjeru ezo. Ngoye zamala omujiji zamala confirmance yo. Ezo zo. Njeru. Nao zambala moru. Zambali buwa kusande. Sati nge wangali miyake satu.
3: Kitu gamba niya tuloge nsekereba nange.
4: Paka le baru gandhi ugamba ni baba rugando ge.
3: Nsekere mukwano gwabo chafu. Utanaba chichizirita. Basebo neba nyebo gandhi wangi.
4: Ngabo na bafe nsekerebe zatu zima kaka yumba. Uruwa buchafu.
3: Elanga bula bula bula gambi mvunza. Bezaba zimba kaka yumba. Uruwa buchafu.
4: Wanji.
3: Ne setani. Bwato bweyezi nga mbula mbua abantu abatatambula bulungi ne Katonda.
4: Abatatambulira mukubo lya Mukama. Setani waluro mukolera environment nga goji koledde ddala. Natuka mwenye neyezi nga mwenye nakamala bumazi.
3: Ensiribu bono zigobe waka osawa muddo
4: nyerikebe birimu amazi nobiwa olotuso kuno musujja
3: envunza ngo nozigoba onaba
4: nolekera kusula nebisolo inyumba nojimala obusa obono jikuba semini ole envunza zituso genda tezina choice
3: ensekere ngo nozijja mutwe onaba mutwe
4: oyagala ogoba setani mubula muwo
3: siulira
4: oyagala ogoba setani
3: okoyo obwavu
4: lekera okubba ekimu eky'ekkumi.
3: Lekera okola ki?
4: Lekera okubba ekimu eky'ekkumi. Sitaani omuyambyeko nnyo.
3: Oyambye sitaani okutuntuza.
4: Muyambye sitaani okutuntuza abaana ba Katonda.
3: Katonda alusa n'onyingiri gy'akuyamba naye n'etagitegeera. Akuyamba atya? Kubanga gwe onyini weewalula. Nga wetu wale chikolimu. Jitisi ngani wa.
4: We walanga wetu wale wali chikolimu.
3: Katabana wakuna mbalo goza. Ndi Katonda alabika. Ya bali obubi. Ya wakolimira. Kufanga. Ani mune Katondo inaye. Ya manjikati. Ya tukolimira. Kufanga tuwa bechimu ichikumi. Taina bude bukolimira. Katonda taina bude bukukolimira.
4: Wali ya bikolimi. Yabi munga bidi bubezo automatic.
3: Nga bogamba. Tia masanyazi gabela mnyumba au.
4: Ngorede musoketi mwegali.
3: Kati woveli nolitaka sumari.
4: Obo mwana obaletaka sumari.
3: Na kasonsa kamusoketi.
4: Nigamukuba.
3: Tosibola kuvuna na umeme ndiye gamukubisiza.
4: Nolikubane tuwajula umeme.
3: Umeme ekubi mwana nga masanyazi. Musiza masanyazi.
4: Umeme tena kubisa mwana wa masanyazi.
3: Umwana wo.
4: Ya kubia masanyazi.
3: Mwanji.
4: Kubanga gumu egali mulio ready.
3: Bwagaba gana kuba gweta gabweta asikusonsi kamu kasumari gaga kuba.
4: Bwotate kamu kasumari tiga kuba.
3: Bwote kamu gaga kuba.
4: Basema ni wanyabu.
3: Echikori mo echidja uruo kuba echimu eche kumi.
4: Katondolisi tuyeta gana chima nyako.
3: Gwichokora.
4: Osonsi kamu sonsi serugalo.
3: Mwini muunda.
4: Mwosonsi koti orugalo.
3: Mala chesula satu.
4: Agambate.
3: Kankula gengiri jetu yambie msetani.
4: Okutusiba ko bwavu
3: okuzingamya emirimu gya Katonda
4: okuzingamya obulamu bwaffe
3: kubanga yafunamu
4: setani buli lwazingamya obulamu bwaffe afunamu
3: kubanga gwe buli lwofaana n'obubi
4: buli lwetasobola kusomesa baana
3: buli lwobanga buli kaseera okaaba
4: buli lwobanga tosobola kutuukiriza byoloota
3: toyinza kutuukiriza kukolesebwako
4: ye setaani afunamu
3: kubanga olwo asse obujulizi bw'obadde ogenda okuwa
4: omusinzireko, omutolokako, omukba, n'omubaka abalala.
3: Setani afuna munga gosigadu limuavu.
4: Kubanga basu avunye nsonga jala gabalala.
3: Nanga, huyo nandi yose.
4: Nandi yose huyo yaloko kati ya aliatia, afunye iti.
3: Nga yungira kunyeza abalala, kubanga wa yasoko kurokoka, ogomo kabu gomosi. Nenga gomu yambie.
4: Mala chisatu agambia temwa nange, nsumena mpulide.
3: Satu musamu.
5: Kuva muna kuzaba jajamwe, nga mochi ukoku chama mobiragiro vyange.
3: Aha.
5: Sote mubikwata anga.
4: Ulira.
5: Muda jendi.
4: Oh! Ulira hako. Ani agamba.
5: Mukama.
4: Chogere nchuli anio ya agamba ni muda jendi. Katino mumari manjito kudeli katonda. Kwekuleka walaji. Noleke nguri. Noleko obubi. Noleko obisamize. Mboru koreli. Nongandi ndokosi. Mweche muita choka choka che muita. Okudeli katonda. Katisoko ulido kudakato. Soko ulide. Soko ulide buwebe rango ulimulokole. Ne inge devoze ligama nti mje jendi. Ngochari yeta agate. Na abama ledo okulokoka. Katonda ina luwaba gamba. Nti mukoye vye muita mu. Mukoye amaziga. Mukoye okubona abona. Okoye mude jendi. Badda batia. Soma tuulide.
5: Mude jendi nange nadda jemuli.
4: Kulira.
5: Bwayogera mukama oweje.
4: Hey.
5: Naye mwogera nti tunadda tutya.
4: Oh, oh.
5: Omuntu alinyaga Katonda.
4: Chide mochi buze minuni nga mokalo.
5: Omuntu alinyaga Katonda.
4: Nawe chimbulize neighbor ya kulina.
5: Omuntu alinyaga Katonda.
4: Chibuzo mulala.
5: Alimunyaga Katonda.
4: Chibuzo gusemba.
5: Omuntu alinyaga Katonda.
4: Soko imira. Omuntu. Gubako la mutaka. Katonda gwe yakola kuna kuromo kaga. Omuntu Katonda gwe yetondera. Alinyaga Katonda na succeeding. Alinyaga Katonda na amalako. Bwaba wakuduka. Agenda kuduka sipidichi. Bwaba yetenda misinde. Agenda kuduka pakawa. Omuntu. Omuntu. Anyage Katonda. Bwabanga mamutendo mnyazi. Kale wakili yali nyaze bantu banne. Kubanga muntu munno munyaga newe kweka. Muntu munno munyaga noja kesimu. Naji kubanga pechari ko. Wajizikiziza. Ajiba. Noji wa mkazi wo. Numugamba yogira kona ye. Mkazi wa magandi. Umami simu ya jela bidewa kawano. Wanji. Hmm. That is a Kampala practice. Okubira muntu goba anja. Nagamba mshara wendi. Uno ne mugambe di simu. Jia jile sewaka. Neka chara katune kada kuliko tende kovu limba.
6: Hello? Nanyini simu ene ya jela vide waka.
4: Olo nemuru itako. Nerugwa. Mshara waku yambie kovu limba. Nemuru wona. Uvya wadakuwa na apowa na alindo urencha. Bulilu wakuwa.
6: Nanyini simu ene ya jela vide waka.
4: Oyo ye muntu munno. Yo somula munya ganga bo somula. Neze mboza. Omuntu alinyaga Katonda. Mubufunze. Omuntu asobola okunyaga Katonda na amalako. Aha. Suma mpulire. Aha.
5: Na yemwe. Munyaganze.
4: Soko imila. Alinga gamba. Na yemwe nze mwembe unya. Na yemwe. Eh. Mbatia. Temina kwa mutaba. Olaba mubane Katonda. Nze. Aga nze. Omuntu yalinyaze Katonda. Naye mwenze mbatia. Nange nze kenyini mwonsi tukira mwenyaga. Aha.
5: Naye mwogera nti. Tua kunyaga tutia.
4: Bwe mwumara okunyaga. Nemwekasa. Nemukara amasu. Nemumbuze bibuzo. Mukama. Bela serious. Tua kunyaga tutia. Tua kunyaga tutia. Mukama bela serious. Tua kusanga wa. Tua kusanga wa. Aa. Chwa kunyaga, empewe yalie fuwezao. Epichi pichi yomu zungu, yalie dawa. Muma loo kunyaga, nebibuzo ne mumbuza. Nimuganze, na kunyaze di. Sende, the saint, ezange. Nze naze kore de. Zona bade bazu wa denzi. Kati nakusanze uko kunyaga. Mukama yogeda, ezo wabadozo teresewa. Ezo zibeda muzange. Ezo zibeda muzange. Nimumu nyaganze. Mumbada ni mumbuza nebibuzo. Walo wabambuza waga mukama. Lakito kola zizo. Kole zizo mukama. Zange ziveko. Tina yembe mwenyaga. Wembala ukunyaga. Nemumbuza nebibuzo. E pichi pichi yomuzungu yalie. E vugedawa. E mpewe yalie fuwezawa. Tua kunyaga tutia. Tua kunyagira wa. Tua kunyaga di. Tua alinani. Zari meka. Wasituwera wa. Aha.
5: Mukama nabaganti mwanyaga ko. Ebitundu ebye kumi. Nebiwebwayo.
4: Chechi ndakobo uchikole ichu.
5: Mukoli midwa, echikole mechu.
4: You are cursed with that curse. Katuinzo kuloza ni katonda awe ya akoli mienda yirekiti. Aa, haba jukiza bujukiza echivaliko. Alimu kubajukiza echivasenkenya. Alimu kubajukiza echitabajamu kuzii.